0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noon nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
9: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
10: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
11: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
12: Wonderful morning.
11: Wonderful morning.
0: Sa 87.5
12: Republika
0: ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan. One. Kaalaman. Kaalaman.
1: Ali dancing for the first time. Ranger coming back. Ali with the rope at the Ranger is very strong.
2: Alam mo ba, Juan?
0: Noong October 1, 1975, naging sentro ng buong mundo ang Pilipinas. Dito kasi sa Araneta Coliseum naganap ang tinaguriang Boxing Match of the Century, ang Thriller in Manila. Nagharap sa ikatlong pagkakataon ang dalawang heavyweight boxing legends na sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Matapos ang 14 na rounds ng bugbugan, nanatiling kampiyon si Ali. Ang makasaysayang bakbaka na ito ay dinaluhan ng libo-libong manunood, kabilang na ang nooy President Ferdinand Marcos. One, kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
0: One, kaalaman. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
4: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning.
5: Wonderful Morning
0: sa 87.5 Republika ni Juan.
6: Alright, let's go.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Epteka. Ano meron sa kisame?
7: Huh?
5: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
5: Wonderful morning. Sa Republika ni Juan.

0: Republikaku.
1: Itu ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan!
6: Mga magulang, baka hindi natin agad makita ang epekto ng bawat paalala, bawat pagturo, at bawat magandang halimbawa na ibinibigay natin sa mga anak. Pero darating ang araw, dadalhin nila ang mga aral na iyon kahit wala na tayo sa tabi nila. Kaya habang bata pa sila, turuan natin, hindi lang para pumasa sa paaralan, kundi para maging handa sa buhay. Dahil ang kinabukasan nila, nagsisimula sa atin.
5: Paalala!
6: Para sa ating mga
5: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Meron tayong ulat sa RP1. Naharang ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport o BOC na IA ang isang international parcel na hinihinalang ecstasy na nagkakahalagang 3.15 million pesos. Nadiskubri ang 743 grams na hinihinalang ecstasy ng inspeksyonin sa Central Mail Exchange Center noong September 25. Naaresto ito at isinuko ang claimant sa PDEA kasamang nasabat na droga para sa investigasyon at posibleng pagsampa ng kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinabi ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na bukod sa pagsabat sa kontrabando, tinututukan din nila ang pagtukoy at paghabol sa mga taong nasa likod ng illegal na shipment. Sa sports naman, sa 2026 Asian Games in Japan, sa boxing, pasok sa gold medal round si Carlo Paalam matapos niyang talunin si world champion Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan kahapon sa 55 kilograms division. 3-2 split decision ang naging resulta. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Wonderful morning.
15: Creating a serene atmosphere.
16: Love inspired and easy to the ear.
15: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
15: Sa 87.5.
10: Republika ni Juan.

0: This is 87.5.
1: 87.5.
0: At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5. You're the

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. I can love you like that. I would make you my world. 87.5 Republikani Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
6: This is your wonderful morning.
3: Wonderful morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
4: Juan, mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
6: Wonderful morning.
4: Wonderful morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Ang tinig ng ating republika.
1: More music. Your music.

0: 92.5 Republican One. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Meron tayong ulat sa RP1. Mapayapang nagtapos ang tatlong araw ng transport strike ng manibela at piston sa Quezon City kahapon. Ayon sa QCPD, wala silang naitalang kaguluhan sa panahon ng aktibidad. Nag-deploy rin sila ng transport hubs para sa mga libreng sakay sa mga pangunahing lansangan na nakatulong sa maraming pasahero sa panahon ng strike. Pinuri ni Acting District Director of Police Brigadier General Christopher Olaso ang QCPD personnel sa kanilang pagiging mahinahon at profesional sa pagtugon sa aktibidad na nakatulong para manatili ang kaayusan at kapayapaan sa lungsod. Sa ibang balita, binigyan din ni DepEd Secretary Sonny Angara ang pangako ng pamahalaan na ibigay ang dekalidad na edukasyon sa mga guro na siyang susi para sa pagpapataas ng antas ng pagkatuto sa mga estudyante. Ayon sa kalihim, nagsisimula ang dekalidad na edukasyon sa mga guro na may sapat na paghahanda, sinusuportahan at may kakayahang tumugon sa nagbabagong pangangailangan ng mga mag-aaral. Kahapon, pinarangalan at binigyan ng pagkilala ang mga guro dahil sa natatangi nilang ambag sa sektor ng edukasyon. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
9: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
10: Ito na ang request mo, Juan.
0: Juan request.
10: Juan request.
0: Monday to Friday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa Republika nating mga Juan. 87.5. Republika ni Juan.
10: Juan
0: request.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. One. Kaalaman. Kaalaman.
1: Ali dancing for the first time. Fraser coming back. Ali with the rope show. Fraser is very strong.
0: Alam mo ba, Juan? Noong October 1, 1975, naging sentro ng buong mundo ang Pilipinas. Dito kasi sa Araneta Coliseum naganap ang tinaguriang Boxing Match of the Century, ang Thrilla in Manila. Nagharap sa ikatlong pagkakataon ang dalawang heavyweight boxing legends na sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Matapos ang 14 na rounds ng bugbugan, nanatiling kampiyon si Ali. Ang makasaysayang bakbakan na ito ay dinaluhan ng libo-libong manonood, kabilang na ang nooy President Ferdinand Marcos. One, kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: One, kaalaman. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
3: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
4: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Juan, ito na request mo. Juan, request.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Ito na request mo, Juan.
2: Juan
0: request.

0: Repubblica.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: Juan!
3: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumespeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
2: Paalala!
3: Para sa ating mga
2: munting Juan!
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
4: Sa isang ulat ng RP1, nanawagan ang Pilipinas sa international community na maglaan ng predictable at pangmatagalang pondo para sa climate adaptation, lalo na sa mga early warning systems. Sa Solutions Dialogue on Financing Adaptation na dinaluhan ng Pilipinas sa UN Headquarters sa New York, sinabi ni DENR USEC Attorney Analisa Rebuelta-Te, hindi dapat nakaasa lamang tayo sa short-term projects at early warning systems. Anya, kailangan ng multi-year at financing para matiyak ang operasyon, maintenance, data collection, technical personnel at systems upgrades hanggang sa magkaroon ng malinaw na domestic budget support. Binigyan din niya ang pangangailangan matiyak na ang mga babala ay agad nasusundan ng angkop na aksyon sa pamamagitan ng mga nakahandang pondo, tamang impormasyon sa panganib, mabilis na pagpapalaganap ng babala at paghahanda ng mga komunidad. Sinabi niya hagad ng Pilipinas na lumipat tungo sa permanente at nationally owned systems of resilience para matiyak na ang mga early warnings ay nagiging maagap na aksyon para maprotektahan ng mga Pilipino. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.
1: Juan Request!
3: Gusto mo mag-request?
1: Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
0: Juan Request!

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music.
1: Your music.
0: And the music of everyone.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan. One. Kaalaman. Kaalaman.
1: Ali dancing for the first time. Ranger coming back. Ali with the rope though. Ranger is very strong.
0: Alam mo ba, Juan? Noong October 1, 1975, naging sentro ng buong mundo ang Pilipinas. Dito kasi sa Araneta Coliseum naganap ang tinaguriang Boxing Match of the Century, ang Thrilla in Manila. Nagharap sa ikatlong pagkakataon ang dalawang heavyweight boxing legends na sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Matapos ang 14 na rounds ng bugbugan, nanatiling kampiyon si Ali. Ang makasaysayang bakbakan na ito ay dinaluhan ng libo-libong manonood, kabilang na ang nooy President Ferdinand Marcos. One, kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: One, kaalaman. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
1: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.
3: High.
2: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan.
8: Juan Balita.
4: Mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na
9: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
10: Hinikayat ng Quezon City Department ang pag-iisa ng mga magulang sa nalalapit na school-based immunization activity sa mga paaralan mula Oktubre hanggang Disyembre 2026. Isasagawa ang programa sa lahat ng pampublikong paaralan sa National Capital Region, gayon din ang mga pribadong paaralang itinalaga ng mga lokal na pamahalaan para sa bakuna eskwela. Hinikayat ng Quezon City Health Department ang mga magulang na suportahan ang programa at tiyaking mabibigyan ng kinakailangang bakuna ang kanilang mga anak. Dahil naman sa karagdagang motosiklo, mas mabilis na ang response action ng Police Regional Office 3 sa anumang lugar sa Central Luzon. Sa tulong nito, mas maagap din ang tugon sa mga sumbong, hinaing at paghingi ng tulong gamit ang 911 hotline. Tinayak ni PRO 3 Regional Director of Police Brigadier General Jess Mendez na mabilis nang makakarating saan mang lugar sa Central Luzon ang pulisya dahil sa bagong mobility nito. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni
0: Juan. Republika ni
11: Juan.
0: The beat continues
1: with the music
0: of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime lugluga! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Ha, ha, ha, ha. Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republican One. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Your music.
1: Music
0: for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Juan.
3: Minsan, akala natin hindi napapansin ng mga anak ang ginagawa natin. Pero nakikita nila kung paano tayo magsalita, makitungo at humarap sa problema. At madalas, ginagaya nila ito. Kaya bago natin sabihan ng anak na maging mabuting tao, tanungin muna natin ang ating sarili. Nakikita ba niya sa akin ang taong gusto kong maging siya? Dahil ang disiplina, mas madaling matutunan kapag nakikita muna sa tahanan.
2: Paalala!
3: Para sa ating mga
2: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Buong araw ang hearing ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula ngayong araw. Ulit sa inquiry yan ay bago mag-break ang korte para sa budget deliberations. Ang hearing ay isasagawa ng 10 a.m. to 5 p.m. weekdays hanggang October 15. Nakatakdang ipresenta ng prosecution ang mga testigo nila kaugnay ng alleged hidden wealth ng Vice President. Kasama dito ang Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura at isang Davao Property Registrar. Ang bagyo sa labas ng PAR, halos 3,000 kilometers east ng Central Zone ay hindi naasahang papasok sa PAR. Walang direktang epekto sa bansa sa susunod na tatlong araw. Magdadala ng makulimlim na panahon at pag-ulan ang trough nito sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental. Bahagyang maulap sa Metro Manila, 34 degrees, pwedeng uminit ng 43. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
0: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
4: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me. Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republican Juan. One. Kaalaman. Kaalaman.
1: Ali dancing for the first time. Frazier coming back. Ali with the rope to go. Frazier is very strong.
0: Alam mo ba, Juan? Noong October 1, 1975, naging sentro ng buong mundo ang Pilipinas. Dito kasi sa Araneta Coliseum naganap ang tinaguriang Boxing Match of the Century, ang Thrilla in Manila. Nagharap sa ikatlong pagkakataon ang dalawang heavyweight boxing legends na sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Matapos ang 14 na rounds ng bugbugan, nanatiling kampiyon si Ali. Ang makasaysayang bakbakan na ito ay dinaluhan ng libo-libong manunood, kabilang na ang nooy President Ferdinand Marcos. One, kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: One, kaalaman. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
3: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
4: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
5: Ate, palista muna ha.
6: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka. 1-2-3. 1-2-3.
3: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Pumblika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
2: Huh?
0: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
2: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
2: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
3: Mula sa Republika,
0: ng pula at bughaw.
3: Pula at bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
1: 1-2-3. Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayabang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Binasura ng Supreme Court ang tatlong petisyon na kumakwestiyon sa desisyon ng Senate Impeachment Court na nagsasabing pwedeng mas mababang bilang ng boto ang kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ulit sa Philstar, dinismiss ang petisyon na hinain ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Attorney Ernesto Francisco Jr. at Bertani Causing dahil sa lack of standing at prematurity. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ang pagtanggi ng Supreme Court na mag-issue ng TRO at status quo anti-order ay pinagtitibay ang ginawa ng chamber na payagan ng variable vote denomination to convict. Pinagtibay ng Senado ang Bicameral Conference Committee Report na naglalayong palakasin ang proteksyon sa mga bata laban sa online at technology-facilitated sexual abuse at exploitation material. Ulat sa ABS-CBN ayon kay Senator Risa Hondiveros, nananatili ang karamihan sa original framework ng Sagip Bata Act pero may dinagdag lang silang clarifications at ilang provisions ukol sa administrative fines, financial holding mechanisms, safeguards para sa undercover operations at procedures sa paghandle ng digital information. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5. Republika
0: ni Juan. Republika ni Juan.
8: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
8: Your music.
0: Music for every Juan.
8: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
8: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
8: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika.
1: Ikaw ang ulat huli, mamahalin.
0: More music.
1: Kahit yung alaman mo.
0: Your music.

0: 101.5 Republican One. One. Kaalaman. Kaalaman.
1: Ali dancing for the first time. Ranger coming back. Ali with the rope. Ranger is very strong.
2: Alam mo ba, Juan?
0: Noong October 1, 1975, naging sentro ng buong mundo ang Pilipinas. Dito kasi sa Araneta Coliseum naganap ang tinaguriang Boxing Match of the Century, ang Thriller in Manila. Nagharap sa ikatlong pagkakataon ang dalawang heavyweight boxing legends na sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Matapos ang 14 na rounds ng bugbugan, nanatiling kampiyon si Ali. Ang makasaysayang bakbakan na ito ay dinaluhan ng libo-libong manonood, kabilang na ang nooy President Ferdinand Marcos. One, kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
0: One, kaalaman. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
4: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
5: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
6: Negosyo malulugi.
2: Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
2: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
0: Aww.
5: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
0: Aww.
5: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
6: Juan 2-3!
4: Juan 2-3!
6: Music for you and me!
4: Juan 2-3!
6: Sa 87.5,
5: Republika ni Juan!

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Walong oras man nasa paaralan ng isang bata, mas maraming oras pa rin siyang nasa bahay. Kaya hindi lahat ng asal at disiplina kayang ituro ng guro. May bahagi tayong mga magulang na kailangan magampanan. Turuan natin silang rumispeto, maging responsable at umamin kapag nagkamali. Hindi para maging perpekto sila, kundi para matuto sila na maging mabuting tao.
3: Paalala!
2: Para sa ating mga
3: munting Juan!

0: Ito ang ating republika.
1: Republika.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Inutos ni DLG Secretary John Vicar Mulia ang crackdown sa mga miyembro ng True Brown Style o TBS, grupong nagmamanipula at nag-iimpluwensya sa mga menor de edad na gumawa ng krimen tulad ng pagnakaw sa convenience stores. Sa Philstar, sinabi ng Kalihim na nakapasok na sila sa komunidad sa Metro Manila at sa probinsya. Inutusan niya ang PNP na paigtingin ang operations laban sa grupo na na-trace nila noong pinatupad ang Safer Cities Initiatives noong tumaas ang bilang ng robbery cases. Ipapatupad muli ang no-contact apprehension policy sa lungsod ng Maynila, Muntinlupa, Parañaque, Quezon City, San Juan at Valenzuela City simula sa Lunes, October 5. Ulat sa inquiry, noong 2022, nag-issue ng temporary restraining order ang Supreme Court para sa pagpapatupad ng NCAP na inalis noong May 2025 sa pangunahing kalsada sa NCAP ng MMDA. Noong Hulyo, tinanggal ng Supreme Court ang TRO sa NCAP at dinismiss ang consolidated petitions na humamon sa legalidad ng ordinances na pinapatupad sa binanggit ng mga LGUs. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
6: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Magniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
2: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakaabuo
2: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
2: Habang nasa tambayan,
1: malay mo,
2: sumikat yan.
1: Tutok na
0: sa Kalye
1: ni Juan.
0: Kalye ni Juan. Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikani Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
4: Do we wanna get rocked?
0: Di lahat ng tambay,
1: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
5: Kalye ni Juan!
6: Kalye ni Juan!
5: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan. Juan? Mula sa Republika, ng pula at bughaw, at nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
1: Kalye
0: ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: tanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nang galing sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, meron ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Kulit ng RP1, may higit 37,000 na pamilya sa Caraga apektado ng El Nino, naranasan ng matinding init, matagal na tagtuyot at kakulangan sa tubig, lalo na sa Dinagat Islands at Butuan City. Sabi ng NDRRMC, apat na lugar ang walang regular na supply ng tubig, habang naiulat ang 39 na insidente ng grass fires. Apektado rin ang higit 5,000 hectares ng pananim na may 197 milyong pisong na italang production loss sa pinsala. Ulat ng Associated Press, sinaksak ng co-pilot ang captain ng isang jetliner na lula ng 174 passengers papuntang Israel at di umano tinangkang i-crash ang eroplano. Pero sabi ng Israeli government, nilusob ng ilang pasahero ang cockpit at nakipagbuno sa attacker kaya nakaland ng ligtas ang jetliner. Nag-emergency landing ito sa Saudi Arabia at sabi ng emergency services, ginamot ang tatlong sugatan. Ayon sa CNN, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang attacker ay isang Omani national na ini-interrogate ngayon sa Saudi Arabia matapos ma-arrest. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5. Republika.
6: 87.5
10: Republika ni Juan.
0: Bit-bit ang isang gitara.
1: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
0: Habang nakatambay sa kanto
1: at nagkakantahan pati dayo.
0: Kaya tawagin na sila.
1: Papunta
0: sa tagpuan ng masa.
1: Dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5
10: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republican One. One. Kaalaman. Kaalaman.
2: Ali dancing for the first time. Major coming back. Ali with the rope of dough. Major is very strong.
0: Alam mo ba, Juan? Noong October 1, 1975, naging sentro ng buong mundo ang Pilipinas. Dito kasi sa Araneta Coliseum naganap ang tinaguriang Boxing Match of the Century, ang Thriller in Manila. Nagharap sa ikatlong pagkakataon ang dalawang heavyweight boxing legends na sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Matapos ang 14 na rounds ng bugbugan, nanatiling kampiyon si Ali. Ang makasaysayang bakbakan na ito ay dinaluhan ng libo-libong manunood, kabilang na ang nooy President Ferdinand Marcos. One, kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
0: One, kaalaman. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
4: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
5: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
6: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
6: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan!
6: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda, o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
5: Paalala!
6: Para sa ating mga...
5: Munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Tinawagan si Representative Antonio Tino sa Budget Amendments Review Subcommittee at pamumuno ng Kamara na magbigay ng detailed committee report sa amendments na gagawin sa 2027 National Budget. Sa Inquirer, inulat na nakatakdang simula ng deliberations ngayong araw, natapos ng Kamara ang plenary deliberation sa 7.2 trillion budget noong isang linggo. Idiniin niya dapat marepaso ng bawat miyembro ng Appropriations Committee bago ma-approve ang amendments. Pinirmahan ng Pangulo Ferdinand L. Marcos Jr. ang Administrative Order 50 na naglilipat ng pangangasiwa ng mile-long property sa Privatization at Management Office para mapabilis ang disposition at ma-maximize ang value nito. Ulit sa Inquirer, ang PMO ay attached agency ng Department of Finance na nagsisilbing marketing and disposition arm ng gobyerno para sa state-owned o non-performing assets. Ayon sa order, inatasan ng Department of Budget and Management na aralin at magpanukala ng hakbang para masigurong popondohan ng proceeds ng disposition ang priority programs. Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
3: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
12: Ako si Juan.
10: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
14: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
14: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikan Juan. Juan. Juan. Kaalaman. Kaalaman.
1: Ali dancing for the first time. Razor coming back. Ali with the rope to go. Razor is very strong.
0: Alam mo ba, Juan? Noong October 1, 1975, naging sentro ng buong mundo ang Pilipinas. Dito kasi sa Araneta Coliseum naganap ang tinaguriang Boxing Match of the Century, ang Thrilla in Manila. Nagharap sa ikatlong pagkakataon ang dalawang heavyweight boxing legends na sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Matapos ang 14 na rounds ng bugbugan, nanatiling kampiyon si Ali. Ang makasaysayang bakbakan na ito ay dinaluhan ng libo-libong manonood, kabilang na ang nooy President Ferdinand Marcos. Juan, kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: Juan, kaalaman. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
4: This is the time machine.
5: I've got you.
6: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
7: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine sa Republika ni Juan.
8: Alright. You wanna dance?

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
1: Juan?
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin, ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagu-taguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkilikin ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Pinagtutuunan ng pansin ngayon ng PNP ang mga kriminal na nagpapanggap na delivery o motor taxi riders. Ulit sa ABS-CBN, inutusan ng PNP chief ang police commanders na paigtingin ang crackdown sa mga suspect na gumagamit ng uniform, delivery boxes at iba pang gamit para makapasok sa mga masisikip na komunidad at magnakaw o gumawa ng iba pang krimen. Sinabi ni Police Chief Jose Nortates Jr., inutusan niya ang police units na palakasin ang visibility at tuunan ang mga lugar na vulnerable sa snatching, pickpocketing, salisi at holdup. Balita overseas, tinaas ng Japan ang mga bayarin o fees para sa mga foreigners na gustong tumira sa Japan. Ulit ng BBC, tinaas nila ng hanggang 20 times o nasa $1,200. Ang mga naghahanap ng residency ay kailangan na rin mag-comply sa bagong income, pension at Japanese language requirements. Lagpas na ang foreign resident population ng Japan ng 4.12 million noong 2025 na record increase na 9.5% mula noong nauna pang taon. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita! One Balita! Sa 87.5.
3: Ito ang aking republika.
4: At ako si Juan.
0: Republika ni Juan.

0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noon nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan.
2: The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
5: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
3: Juan!
4: Mahalaga ang mataas na grado. Pero higit sa grado, gusto nating lumaki ang ating mga anak na marunong rumispeto, marunong umako ng responsibilidad, at marunong makitungo sa kapwa. At ang mga aral na ito, hindi lang nakukuha sa classroom. Nagsisimula ito sa hapagkainan, sa usapan ng pamilya, at sa halimbawang nakikita nila araw-araw sa bahay.
3: Paala na!
4: Para sa ating mga
3: munting Juan!
5: Welcome back, back in time,
6: the time machine.
5: Tugtugan ng nakaraan,
6: music of the past,
5: on the time machine. Republika ni Juan, the time machine.
6: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
11: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
12: Hayaan mong ako ang makasama
11: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
12: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
13: Wonderful tonight.
12: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You're still the one I want to. 87.5 Republicani Juan. One kaalaman. Kaalaman.
1: Ali dancing for the first time. Ranger coming back. Ali with the rope to go. Ranger is very strong.
0: Alam mo ba, Juan? Noong October 1, 1975, naging sentro ng buong mundo ang Pilipinas. Dito kasi sa Araneta Coliseum naganap ang tinaguriang Boxing Match of the Century, ang Thrilla in Manila. Nagharap sa ikatlong pagkakataon ang dalawang heavyweight boxing legends na sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Matapos ang 14 na rounds ng bugbugan, nanatiling kampiyon si Ali. Ang makasaysayang bakbakan na ito ay dinaluhan ng libo-libong manonood, kabilang na ang nooy President Ferdinand Marcos. One kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: One kaalaman. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
3: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
4: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it wonderful tonight. Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
4: mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station,
6: your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
7: wonderful tonight.
6: Sa 87.5.

0: ang kultura.
1: Kultura.
2: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
3: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
1: Kultura.
3: Kultura ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
0: Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanay.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
9: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
10: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful
10: tonight
9: sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Legan y Juan. Juan, kaalaman.
1: Ali dancing for the first time. Fraser coming back. Ali with the rope show. Fraser is very strong.
0: Alam mo ba, Juan? Noong October 1, 1975, naging sentro ng buong mundo ang Pilipinas. Dito kasi sa Araneta Coliseum naganap ang tinaguriang Boxing Match of the Century, ang Thrilla in Manila. Nagharap sa ikatlong pagkakataon

0: baon ang dalawang heavyweight boxing legends na sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Matapos ang 14 na rounds ng bugbugan, nanatiling kampiyon si Ali. Ang makasaysayang bakbakan na ito ay dinaluhan ng libo-libong manonood, kabilang na ang nooy President Ferdinand Marcos. Buwan kaalaman.
1: Dapat alam mo yan.
0: Buwan kaalaman. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Matutulog ka na ba?
4: Eto, nakahiga na.
3: Dream about me.
4: Ayoko bangungutin.
3: Ouch naman.
4: Joke lang. I love you.
3: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika
1: ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
4: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
5: Wonderful Tonight.
4: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
3: Juan!
5: Kapag may problema sa asalang anak, madaling sabihin,
6: dapat ayusin niya ng teacher.
5: Pero tandaan natin mga magulang, kasama tayo sa pagpapalaki sa kanila ha. Ang paaralan ay katuwang natin, hindi natin kapalit. Kung tuturuan natin sila sa bahay at susuportahan ang mga guro sa paaralan, mas malaki ang pagkakataong lumaki silang responsable, disiplinado at may malasakit sa iba.
3: Paalala!
5: Para sa ating mga
3: munting Juan!
5: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
4: Wonderful Tonight!
5: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw
1: at nagliningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating angkinin.
2: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
2: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
2: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
2: Music for everyone.
0: Every Juan.
2: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service, operated by the Government of the Republic of the Philippines, broadcasting at 25,000 watts. Ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat ka Republika. Hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas dito sa Republika mo.
1: Republika ko.
2: Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan.
0: Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: sa bawat pagsikat ng araw. Iwagayway ang pula at fugaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang Republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
0: Ikaw. Ako. Tayo. Ang bawat Pilipino. Every Juan.
7: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo. Ang boses ng ating Republika.
8: Republika.
0: Sa 87.5.
8: 87.5.
9: Republika. Republika.
8: Republika. Republika. Republika. Republika. Republika. Republika.
0: One.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic Aliwan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika, 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
6: Gising na kay Pilipinas ko!
1: Gisingin ang katabing humihilik!
4: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride, Juan Republic! Sa republika nating mga Juan!
0: 87.5
4: Republika ni Juan!

0: your music. Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik
5: at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
5: Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Na

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
3: Juan!
5: Mga magulang, baka hindi natin agad makita ang epekto ng bawat paalala, bawat pagturo, at bawat magandang halimbawa na ibinibigay natin sa mga anak. Pero darating ang araw, dadalhin nila ang mga aral na iyon kahit wala na tayo sa tabi nila. Kaya habang bata pa sila, turuan natin, hindi lang para pumasa sa paaralan, kundi para maging handa sa buhay. Dahil ang kinabukasan nila, nagsisimula sa atin.
3: Paalala!
5: Para sa ating mga...
3: Munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
6: Sa isang ulat ng RP1, nakapagtala ang Mount Canlaon ng 28 volcanic tectonic earthquakes mula kahapon. Ayon sa PhilVox, may lakas ang mga ito ng magnitude 0.9 hanggang 1.8. Ang mga pagyanig na naganap sa lalim na hanggang 11 kilometro. Umabot sa 1,819 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide emissions. Mas mataas ito sa average na 1,578 na tonelada kada araw mula noong Enero. Habang nananatili ang Bulkan Canlaon sa Alert Level 2, pinapayuhang lumikas ang mga nasa loob ng 4-kilometer permanent danger zone at maging magpagmatyag ang mga nasa loob ng 6-kilometer radius. Para naman sa ulat ng panahon, ang Tropical Storm Choi 1 ay nasa labas pa rin ng PIR at ayon sa PAGASA, bagamat mahina ang tsansa nitong makapasok sa PIR, ang trough nito ay magdadala ng mga maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at natitirang bahagi ng Visayas. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng mga maulap na kalangitan at mga pag-ulan din bunsod ng localized thunderstorms. Ang temperature range ay nasa 28.6 degrees at 32 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
7: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
7: Republika ni Juan.
4: Sa 87.5.
5: 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
0: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayong mga Pilipino,
0: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
0: Matic,
1: dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic.
8: Our music. Our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

Harap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Nako,
2: oras na para sabihing,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5.
6: Ang Republika.
0: Republika.
6: Republika ni Juan.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Ay pari ng awit ng buhay.
2: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music.
0: Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
6: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang kultura.
1: Kultura.
2: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
1: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacañang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
1: ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa isang report ng RP1, kakasuhan ng Department of Migrant Workers o DMW ang dalawang bus drivers na naka-aksidente sa Bavaria, Germany. Sa aksidente na sawi ang dalawang Pilipino. Sa pulong balitaan sa Mandaluyong City, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kadak na hustisya ang hangad ng ahensya at ng pamilya ng mga biktima. Bukod sa dalawang drivers, otomatikong damay rin sa kaso ang bus operator. Sinabi ni DMW USEC Attorney Hainal Rasul, meron ang nakausap na abogado ng DMW para magsampa ng kasong kriminal laban sa dalawang drivers na isang Italiano at isang Albanian national. Dagdag ni Rasul, makakakuha rin ng insurance claim ang lahat ng biktima, gayon din ang mga miyembro ng pamilya ng dalawang Pilipinong nationals. Samantala, na discharge na at nakabalik na sa Milan, Italy, ang karamihan ng mga biktima. Napatid rin na nasa 33 Pilipino ang sakay ng bus. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Juan Balita.
0: Sa 87.5.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni
0: Juan. Republika ni
11: Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning. Sa 87.5.
0: Republika
1: ni Juan.